0: kumakumbukira kumuchokoza kwa basi kukaza lero madziwa kuti ena dzuwa lalero saliona ndipo anafuni chita koma sizitheka yayi sife madolo kapena kutopambana kapena akatswiri izizi zimangotengera mphumi kuti amene changwera ndani chisomozo ali chisomozo dabwi chajo ndeno ena akuchira sanje mkutheka ndiudziwa kuti aphunzisa achira sanje pano ali yose panga chimizha tifoifinda amene adotolo timaphunzitsa timaphunzitsa ngakhale asilikali ngakhale inochina kuphunzitsani ndife imwe autsi pamenepo musapange chimizo ya mukamatola nkhani muchiri kumbukira aphunzitsi nambala wani ifika alutsiku ano 12 kodi 12 ya 12 January ya 12 kutoba mufuna kutomangira 12 kutoba musema yuwala ya ya siri nga yuwali ifika tsiku ano tijaipa tsaso moto nchamu za kuonji jiri ni 2000% inu kuziwele nge chandarama mpako juu ole mbaka kato mule mbele mwananu kato bwelu zendu wele ngele ndarama kuno bumala unjezira malibiru ndi wele ngele ndarama one, two, three, four, five, six oh, ndi wele ngele ndarama ndarama uganeka kuwele nga kuzidi ya mwini mtu mpako kalanga za mwezu umozi ndeni yu musereke seke ya nubungani njaka tuiri haze umoyo ana mwino amene mbali ya weseta ujiita ndi udolo waka tuiri haze umoyo kafaira sikena kari kumseke mene kanga zindikiridweko masiku ayunfa tabeza kari hei ni mabiriti kulikate mene matenda anavutira masiku apita kumatonani nundini unupomu kumvera radio Mosambike ulu tanti nyanja right ndi ufunika umapacha support ine sindu ulemeke za akatswira za umoyo amene akafuna uchiritsa munthu ama moza pereka mili amene wandibe na unchiro kwene kwene kuma akatswira za umoyo amene ali ndichikondi pa moyo wa munthu ali dzanja udzereka kuseri wa Da. Usantisanganitseni kuti maso ndi maso ete. Udzango tsewa kathumba kuponya weka udzambo ne uruna ndi batsa taponya thumba. Poi. Taponya. Ukaponya. Ukhatu waponya tuzanziru tumene momo tuma siliva indukana masiliva masiliva sirujiritsa. Amene oyayi. Amene osawo rikhudza. Akuti nthawi zonse pamene pala bwino oyipa msa amakhala pomwepo ena akuipitsa mbiri akatswira za umoyo koma amene tilibe nawo ntchito kwenikweni ntchito tilinayo ndi amene akudzipereka amene analumbira eupulometo euzuru kulumbira kuja msadza kuphweketsa amvera nthawi ndi 6 o'clock
1: Rádio Moçambique, Tete.
2: Passamos a transmitir o Jornal da Manhã.
3: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Welcome, Miss Mary.
1: Fika bwino Mary, fika bwino Mary wa wandu wana hawa. Ambeenda chuka, wanaka kainda mkendera na shizuwa chako, wanda kunyungu, wetana, wanto sana. Mda bwada wakupomu, mda bwada wakuno. Zwari mbashita bwino mbuzi zatu. Zimbashita bwino zwari mbashita bwino tengolatu. Eya, ambate pumpana kamunga, kupumpana maluwa pana kamunga. Aye, pana maluwa pana munga. Onde ya rosas, aishpinyos. Siguti nilunga lunga na haa, matuma kukunya pangunu, pangunu, pangunu, pina kukumuli pangunu, nukwenda basi. Eh, verdad. Pumapisa buhino, pumapisa kuika. Uya mkomerawa. Uya likungaza, uya likuntawira. Ziku likuenda. Nsiku ziku pita. Nchiyanchi boda ponya, vesele wa, nchiyanchi boda uponye rani. Nchiyanchi boda ponya kufia lisini. Tabwela wana mulikulia, zati musa usiku, pakati pa usiku. Kwa gwanya, ane, mutandizembo, tatiteratu, patani yapa. Kwenda mkenderatu. Chinja mboku ya ntedwe, numuru machinja. Tiku patani ni, tingata ziwa, tingata kufia lisini rini. Tikubolea na kubiru muda kufia lisini, funa kutandizani. Sapanta, salapazua ndifi. Kalewa nyamuya maluwa kimbae bwaline mwendo kula panjinda umbatsa kupinga pomfu tawusina ngo montandiza kumbara mwapo na kwese mbangu mbatu ambatsa kupinga eh tenepo tapone kufia lisini letu kubolera

Iya ndito inali programu imeneja ya pabwalo pomwe ramva utenga yaba. Uya kuti nchikodi wewe.

Kuimba ndi kwa Eduardo Karimo kuudza pambuyo pa ane matumbe akuti mpofunika tipunzira nthune tikatero tsogolo talikonza ndiye akubwera uya kuti ha inu muti yani ine kusikoloko ndapita ndapunzira mapepala ndili nawo masamba ndili nawo tsono nuti nkapita kwina kulikonsa kuti afuna doze valore tsono inepoti ndakhoza ndeji nichita bwanji ngati deji yosinota ananipatsiranji adandikhozetseranji walira mwana wa mamuna ingo katapanawo ndalama za fidele iweyo yambezako zodziwa wekha siya zolilalirazo boma lakonza njira yapa ya yawa mutolira mpaka naliti deza sezora chivindi uminuti ndiyo nthawi ndi nyimbo za malawirano pa wireless. Uyu ndi Bob Nota Dej ndiwo muti wa nyimbo.